Togo zaman sobel wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zaman zi baga jo dugo holen den da ti tene pete ge sobel wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdone minis weijon tonu dala fidu meyo yoni nisuria padamno no posisurodo.

tugu zaman sobel wene baliye potugu ya ganda yureya ono potugu don minis wei jon tolu dala fi do meyo yone ni suriya padenko ne tamanga kaluku no potugu don yike yone bi hi zaman zizi paga jo tugu holende ne dati tene bette ge sobel wene baliye potugu yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bekel mizobola tumu kgalola ramba jamie tumdune minisi wei.

0: for my country.
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu, vivye toa. Pomekbe non onuti.
2: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zomadu. Ibele ki ni nyone, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe kwa me gbe tok bo a enu won ti mi pon poso bi no gidi ba so bi ni imi
1: fada ki vi na me pa me san u do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dudu mi kudu danya vovo abe esron dede alo ka dudu nwi le di la ku fi do mi e do be nya o gba kudu bubu o le togu alo juta do jua va mi asru afo dede nwi o gba kudu ha do mi gbe nonu na mi abe

togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zize paga jo du go holen den da ti tene bette ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechelmi zobola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi weijon.

bana afarafani gloto gugunu metel ocha joglotu kitigulo tople gugunu ge krani chulidi itumo medunga nyoro ejigulo tobunu gi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbingunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala misubana gani igbala giyero yami jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata dum fanyi misubana misana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpalimbie fechugeyi alo boye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha gani ngo alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nisumo wala ba barwa nguona atangi ajabali na farafanyi

subana afarafani loto gubunu metil ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge tran chuli di itumo medunga nyoro idiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaliku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi gani ngangu igbala iyeroa malayi gani igbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala mesubana gani igbala giyeroa yami jime fata guno gunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa soroa fakpalimbie fechuge alobwe chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblega bunu ngekl anyi ilol mesuwa goli

0: Bo ye mi na ye mi mi la ibe.
1: Temi aritibu ye, ekba nkilebe tindi njoba tugu, ya ridi afo arile, onya, oma, onubuwa. Unu ya kweni unu iba, unu je unu kanyana kweni paljizm, nle lo yimbo. Unu je unu kan, yebe alapa inabune, unakune, bone. Unu je unu kanyana unu badin, sina pa modi en lo ya. Modi yebe kweni odumeru ye. Ni alapa ina ta unu efune na pa omo en tono karanjuguba unu mba le lutugu en joba tugu kesintare yakubu lamba fu omo chigini en lamba yabu buye omo eku ni odumeru no en yakubu lamba anu nomene mode ni uchumeru yinu uchumefa yinu uchumeji yinu uchumedugu wani ni ona kanumbu lamba abebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo anika loju fusi lojo ati ti o chu mesan odun ibe awala ko yi na ko bu lamba bebe le ri tugu e po fu o ma chigini ibe ko ni odun meru na e ton lamba ibe ko ni iye le lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bu lamba fo mo yen ko ibe bu lamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni joba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
0: le ma o ki ma ku mi lo si ayiwe ma o olohun wa
2: ta bole
3: si ayu sur ta route.
2: Okay, you know what I mean,
4: can we try it?
2: Yeah, they can work with it. Instead of, can we do it again?
5: Yeah.
2: You know, when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
5: Yeah.